Have a time because we never have been fit to be at the hundred double clam. When you miss out of MacArthur, 100.3 FM double clam, my coin. Pe ko yang ngai fotu tu ta programa ka spend ni ta ta pe ta u fasi tali tali mai a profesa tokta sosial ftani pe me universiti lo au fa hata ta la noa e fa fikoni pe ko yang ngai fotu tu ai ko ta programa la hia ke fa fikoni ka spend pe a ta u sole ki a ngai fasi ta ta ta tali tali ai ka profesa sosial ftani ai hu mai ke ta programa koni i have to don't know ae valo. Kahi taim koni te tau siokatau fo i hiwa whakatonga, ki mo a pea tau hoko atu.

0: Ya kalau tahu mengatakan mita halu pahoko halu pe atau kan tak perkelam kon misalnya makafa 1.3 FM pe ko tu yuk tali mai profesor tok ta sosiola ftani me universit lau ke fa hatala tala no ke fa koni i ka venga ko ia ma ke hatu pe atonga moha moa i he me a ko fa ka kai kai profesor malo tau te lava ke fa koni
1: alo pureiko pe tau fa fika i ko to pe i Pai nga Maria ko to pe ka mau ala Maria lele ya ho eki perere ya ton ko to pe pe ko fo malo atu e sai nga Maria ko ke fa tu ku mai ane ko e fa ho ko ai ka por ka ba fa fo ke
0: o ko tu pa lo fesa ko e ko me Maria ta ta la no ko ta ka venga fo ko ma ke ha nga pe ga ton a mu ha mo a he me ko fo ka ka ka Ko taimo ko na fepakia he ma e akapulu tau tanoa he ma e akapulu tau tau defito ki he ma e liki og matu ki fefeka au pito pe ta ka hatu a fehanga nga ia e ngo timi ko ni ka oku ka ko osang e tau okwai in a very deeply respectful behavior each other between each other pe ko tu ko fahenga moten ni reflection ye o singa sheni tuli o share history ko femari aki mo nga fe tau aki fakalo to fonu e va ko ya atonga mo ha mo profes e
1: maro bito e pure ko io ko a no fo ke mo fonu ko ne ange me ko ke hanga o fakasisi mai ko pe mea mooni au pitoia, pea hangi koe takawe ngā koe, koe whakakae kae, i e papulu koni o e leak, o ku tūki muae ngō whanuani, kai tau tau te whito ki tōngani, e?
0: Koia.
1: Kia ki tau tau tōngā isa, e?
0: Hio.
1: Koe mea koni ku ke toi hanga o ki huluhulu mai, ai tau whikau aki, pea moha moa, o ku mooni au pito, e, koe foi kala noa foke o ku pehe ua, e, aia koe ula ki u pehe koe kakai pe ki tau tolu, e taha na nau tupu atu mea ki tau tolu, pea koe foi kari a koe ki hanga e tau tuku au mai faka ke olosia pa pehe pe ki hanga e tau tala tuku whaolo, pa koe Koe tala pe ka hau pe he, koe ka tai ki he ke he pe, ka akunau whikau aki he.
0: Koe.
1: Ka koe mea koe ku ke tala noa ke au mohone apito koe ka au fe ta ane aki a e le volo ki olunga, mo e fe mari aki, mo e tau fe ngā oe aki, pe amo e kakai ha amoa ku laulau senturi la.
0: Koe.
1: Ea, koe mea koe maari he, koe tau toto o kui ai ai, ai toto o ka hoa amoa. Pea kuta tau pia mo e toto o ka hoa amoa o kui ai toto ai o ki tau tolu. E tau kutara noa ki he toto pe koe CVTNA.
0: Koia.
1: Koe toto o pia ku CVTNA o kui ai toto ha amoa ai wase TNA.
0: Koia.
1: Koe whanga mo ni pia e tau whikau aku whanga e toto koe kakai. I he tawhaki koe ka hai uhinga na kula ki lawe ki ai. Ko ka kai ki tau tolo ku ka au toto, pe au whika wā klai me ka wā moa.
0: Koia.
1: La, i te kai ke whaalaua a ono whua matala i tau whika wā ku me ka wā moa. Pe a, oko whakaos osi ai tohi, a mahalo e tu watu e whiawhini po a pongpongi ke e pulusi atu ai tohini. Pe te tu watu ke lo au pulusi Amazoni. Ka koi kutala noa ki e, koe ka venga e tohi koe empire pa koe pure anga hau o moana ko pulotu a manu a pia motonga e koe
0: koe
1: anoa ke pure anga hau o pulotu pe ko fiti fisi pe ko fiti pe a moe pure anga hau o manu a pe ko hamoa pe a moe pure anga hau o to
0: koe
1: a hau pe ko empire a moana pe a ka koutala noa he tohini e pureiku ki e tau whekau aki lahi, mo e feta ane aki lahi, mo e whemari aki mo haa moa.
0: Koia.
1: Aia, tau te whito ki e, ta whaaki ko haa moa o ku iloa ko manua, aya ko ta fa akia o ha moa America eh
0: ko ya
1: to pepe ke ta fa aki a ha moa Western Samoa Samoan ha moa hifo aya ko ta fa aki ki sabai mo upolo eh
0: ko ya
1: ya ko ngo foi bae ua ko ya ko na tala tala noa tala ke lo ua fika wako motonga pa ku maria pito talo meo noa kakoe kongkana kia ki anga mahu inga e tau fika waki moha moha pea okutoi pehepe mo e tau fika waki pea mofisi pe ko pulotu e ko manua e koe pure anga hau koe o haa moa na kei ke uia koe pure anga hau o haa moa
0: koe
1: tau tonga e uki tau tonga pure anga hau o tonga pure anga hau e tui tonga ke toi mahino ange koe ko fisina e uite ko viti koe hikoa fok ko viti ka koe tau tonga pere kai tonga ka ui a viti ko fisi pa koe maua e pie fisi koe hikoa ya tau
0: koe
1: kai ke a kai ke ka ka ko ingoa o pulo tu ia ko na ingoa e taha o pulo tu e ko fifi tu lau pe na e empaia ko ni ilo ko pulo tu pa ku pe a kulto e lave pe kia ka ko e kau I e toki ko e ni he ka ko a ko ha o pe te tangata whangaratanga pe kai ki ha moa fikau aki lahi maari e au pito ki tau tolu mo hamoa. Kau ki lawe fwa o siat ki ai ki reanga e tau e fita ane aki koi mo hamoa.
0: Koi?
1: Koi ko manua na e lahi au pito he kamata mai e tui tonga mo e taimi na e afio ai e tau tui tonga i hamoa na e lere mai senturi taha ua, taha tolu, senturi me taha ua, taha tolu, se ture tolu na tau nofu pe tau tui tonga me lai nofu ki hamoa, eh?
0: Koia?
1: Ja, koe tau feta ane aki lahi ai, o au peke osi e tau kau mo hamoa pe a tau ulungia, o tau foki ki tonga na e kei fai pe feta ane aki mo hamoa. Tau kau te fito ki he, o tu koia ko manu aemi a hamoa Amerika.
0: Koia?
1: Ia, koe. Motu ko iako manua, motu ia na hange pe ia koe konga pe ia o tonga, pe ko tonga o hange pe koe konga pe ia o manua.
0: Koe ia?
1: Ia, koe. Iki koe a tui tonga aho itu, e ulang tui tonga, ko tangaloa itu mai tupua mi manua. Koe nofo anga ia koe kau kangaloana na unofo i manua. Pe ko manua ia na ikawa manua ia, ia motu ia a moa, na e fa ba pa pa na to ka pu ya ki ka to nga ina fa ya fa nga me akiai eh
0: ko ya
1: ki pe na fe mari ak mo manoa e fe ka me aki pe na te kai ke hanga e tu to nga empire ya o fa ya o ka pe o fa manu eh
0: ko ya
1: na apa ya pito ka ko nga au inga koe tau whika wak moha moha pa koe au mai koe koe ewe tau kamaka ai tau whawo fuaka senturi hima pe a morongo fulu e te au mai fuaka koe kamata koe ai tuka noko polu na e haure vai a pe a mei a upolu e?
0: Koe ya?
1: Ai a o sa vai ia mo upolu ia ke ta whaaki koe ni ki e ki e haa moa hihifo ki western o ai a koe tupu mai me ai a tou ia rima pō koe se huhu ia ai ulatika na polua ngata ai a o tau haureo me manua i e nai tupu mai me ai ai tui tō ngā sike tau whikau agelahi mo hamoa
0: koia
1: o tau haureo a tupu mai rewa ai se huhu a ngata ai a me sabai i upolu ai a o hau ai ai tui kano polu ai a tau pehepe koe kau kau upolu e
0: koi ya
1: e me safaka kai hau ai tui tonga ai a me manua foi haa moa e haa moa e favo ke ati preko e
0: ako mea maali e hae mea ke helave i mai he koe ku nei e ku mau koe tui kanu upolu koe half Samoan atau tolu tui kanu upolu pe i kai ngata e na toko ni lahi apu te kau haa moa, kau toa me haa moa he taim tatau. A hono malu ia pe a mohono tauhi mau a e ne hoko koe tal, ki he talo ni koe koe tu i tonga. Lawe mai ki ai, Professor.
1: Ia, hange kako ku lawe ane la i koe se hoko koe angata.
0: Koe ia?
1: Atika nuk polu ula ki ko tau ia ri mapo pe a mei sabai.
0: Koe ia?
1: Aia ko tau ia ko ofefine ia o ama, ama mei safa ata i upolu,
0: Koe ia?
1: Koe, pena koe kataminga na e folau maa tau ia ko o mai ke ka ane pe a moe tui takalaua hono. Aiko tui takalaua hono ko mou ngā tonga,
0: Koia.
1: Ko mou ngā tonga ko eikia koe angata. Aia o ta ane a mou ngā tonga ia pea mo tau ia rima po o fefine o ama pe ko kama faha a moa ama fa mo kama ka ue ka toko kama aia koe konga ha mo e ko okuke tahanoa mai ki a i koe ne fae kai eiki kia mo unga tonga ke tui taka lau hano hono
0: koe ya
1: koe koe folau mai koe ama ya moto ya ri mapona na hawa e mfuka ha moto ko la
0: koi
1: aya ko ka ha moko ya na na hangare wa ofa ureva ai ha a mari a molofa o ko molofa ha ko tunga aneya o to ya ri mapo e ko no hingoa e ka ha ko iri
0: koi
1: a ko o iri fa a moa pe ko kiri ai go kutupu meme ai fare ha a kiri ko e fare a koi o motu a puaka
0: koi ya
1: ai a ko motu poki a ko moro faha ia ai ko hau ai motu a puaka ia ai laine ko ia ai apapa o hau mata u ko hau ia mia iri pe ku iloa ko moro faha ko ha a ko ia fare ha a kiri pe ko fare o iri ka u ko fare ko kiri iri kai kiri ka tau
0: koia
1: ya koe no ingoa ka hako molo faa aya koe nanao mai kau haa mau toko lahi aya nanao hangare wano fo ya kano kupolu koe kakano koe kakano o upolu koe ingoa kano kupolu koe fukau haa moa ata peseti tau pepe hiva valu o kano kupolu koe kau haa moa pea ko ahau koe api koe uhiko ahau koe kolo hono ui ao nika koe api koe fui api pea na a fio ai e tuika noko polu angata kamata me angata
0: koe
1: ya pea na e koe fui api ya o tuika noko polu ya na umilewa a kauka noko polu o nofo atu kie tafaaki atu kie toke lau ie uinga ke nau malu ima me ikahi a hau.
0: Koi ya?
1: Ya, mea koe tu koe korowai, koe angane whanonua kau hamo, ape koe korowai rewa, koe pelu, koe noi ngwana koe pelu ki e hau, koe noi ngwana koe pelu ki e hau, toki niri mai koe korowai e kuonga o tau wha hau. Aie ka koe ngulawe mai ki ai ki tau sio ke whanofonofo, ai kau hamoa. Koe kau hamoa ka atua, tu rewa a hau, iloto o afio au e tu i malu ia ngaka kano kupolu me kafaki koe malu mai miai malu e leva ai pelu ki e hau e kafaki koe niko e kau haa moa katoa
0: koe
1: pe seti e hiva malu aia koe tupu anga koe o tau tolu koe me kano kupolu a tau kafaki a tau tolu pe mo hangata motua hangata tupu avelai avesi koe kau haa moa.
0: Koia.
1: Ya, kau kau mafakama, fakano kolu, kau tau mafakama, fakahamoa. Ya, kau kau kau hawe gilalahia, o kia tau toga di vagano, nanau tata kau kato hau kau hamo.
0: Koia.
1: Ya, na ito hangarewa, e kau fahau o ta ofi, ai tata tau ko ia ia e me tau fe tata tau me kau misnare pe ko me aku e tu e kau misnare o ku o kui kai faka kristiane o inga me tau fe e tau fahau ai tata tau ka koi foki mai koi ko ki tau tolu koi koi kau haa moa ai tu ka nuku polu mo haa havea lai haa havea si hangata motua hangata kau haa moa ka koi kau ki lave si koi uhinga koi na e ave ko angata e uhu haa moa e iki ki a mo unga tonga a tu i takalaua honono ko uhinga koi na ave tau toki hii fo he na e pau upe a kamata ke ke kalanga kaa au pito a waha i ko yongo ko yongo e iki a koe o hii fo e a koe a ko waha i mo aho me e
0: koe ya
1: a pito ke a waha i pe a koe uhinga ene o mai ai ka uha a moa ke na uo mai o siu ange pe te na ulava o o ta ka ofi e kamata ke fie pau mo kalanga kaa a hii foia a mui fonua ia ki e anaki inasi ka anaki polo polo mo tuku hau ke tu i tonga e aia
0: koia
1: lave nou noma ka koe fua nou nou na e na ta uo wau na e tataki fua a moa a i kaumea ki e konga lai au pito pene keike na tau firi a tui ka noku polo fua a moa tau tolu i hangeko firi o matai kaumatai o kuo mai a kaumatai o i vahenga pe koe kolo ko ia o na ware area ke firi ko hai e matai hoko matai taki hoko na e whaka hangai whaka demokarati pe e ai fa matai e fa sa mo ai ko matai e ai ko ne ke ke tau pe he tau to ru tu to nga mo tu ta kala wa na pa mo pe ke ai fo harahi
0: ko ia
1: mi fo nga ia te na ha u ia me ka ma ka nga a e tu ha u ia me ka manua ai ko ka manua ai ko ka u polu e
0: ko ia
1: ka ko kula ti ai pe ko ko tu ko fa ka no ko polu na fa ha mo na pa ke ka ta ka u ko to ai ka u ho i ki na ka ki a u e ki ai i fo e ha nga ka pe mo ha ha me a na ka ta ta ka u a pe na ke yo pe ta ta ka u o ko e tala e alu e tu fa no a tu ki mo e a polu te o ta ta ka u pe to ka u fi ai ta ta ka u e
0: ko ia
1: ka ki
0: ai eu imagino me hotar no ako senturi hongo ful ki heta tolu senturi ta tolu ko taimi ko na mi me ma etonga konga o ha amo i taimi ko ni senturi hongo ful ki se ku senturi ta tolu pe ko taimi mari e feta aki ko ya ka ihe neong e nau malo hina to hofi fok me ha mo ai ai tau ka no fo anga ko ya o tau holo mui ai ki mui ko me ko mali ai ke fo ile ko ni ko ta hen na highest chief ko tai toro ai mai le to a ai ko mali e ko no hin ai ni ko ile ai to ko a ihe malo ko ka ha mo o se fo tau ko ya pe ha wa ile ko ni me ka to me tonga pe koe tu me tonga Maalie toa kono nga koe Maalie koe ni enau malohi mo i kuna ko ia Profes
1: ia koe foi kaila fokia koe tu tonga ia i aha koe ia koe tu tonga a hono taha tolu ko tala kai fai ki koe ia ai tu tonga fa mui mui koe na nofo i manua
0: koe ia
1: ia ya ko ai ko no anga tu to nga ko manua talu me senturi ngo fu ka au ai ko senturi ngo fu lu na kamatai a e ka upure anga hau ai ko tu fu nga fo nu ai a tu to nga momo ko tu to nga no ngo fu lu pe mo lo au ka putoka ko fo ka ka ka fo empaya fo pure anga hau na fo hau to e lo au fa e lo au
0: ko
1: e ko lo au na ha mo fo ka ka ko ya na kai ke ke faka pure anga hau pe hea tonga e aho ko ia. Na eus pure anga isa na eus tu i tonga me aho eitu ki a tu i tonga no hi wako a fulunga. Eko tu i tonga no hi wako e ki a momo. Kana e tu i tonga haa tu i tonga kana gai ke pure anga hau ke empaya.
0: Koia.
1: Kata empaya he faiku ki mui o sinturi hongo fulu. Ka maka ia e lo au taputoka ko eikia a e fefine ilo o nua. aina ka anemo tu itonga momo kono ko ka no kai o ma wai ana alo ko tu ita tu iko tu itonga ya no tata
0: ko
1: poki mai ko me gana ho ko ko hanga e no vo ko a ka tu itonga senture ngo fu tata tata ta tolo ne fa ya tau en ai ai ai ai ai ai fo imanu a ko senka ya ka tonga ko manu a ya America hamboa ko fu pese di la ya ko kautonga ko kaumanu am kautonga na hangi pe fu ka kai ta
0: ko ya
1: ko e ki ko a e tu a ulang tu tonga ko manu a tanga lo ai matu pu ko manu
0: ko ya
1: ai ko hange a manu ai ye ku sio ke ai ko lau ko lau ko no fu anga ya kautonga a i fisi ko lau
0: ko ya
1: e pe ko tau ko tau senka ya ko me ka kai tonga na fai ko fui ra ko tonga a tonga tufa ko tonga taki taki e ku malo ai na to ka to fui ra ku ka no ki ai i kai mini he ku toi ai fo ka kau e tonga taki taki ko fo ka mari e tu i tonga ha kau ho ek se fine la lai me ngai motu ke na fa na o pena a ve te fa na o kwa o na no fo pure i mai e o fe tu ko ya
0: oi
1: e na te he alau na te he afisi na te he a manua a ko ku tala noa hanga e kau to ngā mo e kau manua o ato e kau upolu mo e kau savai i o ngā au e whakapopu ngā au e whakapopu e whakapopu la i kina o tolu manua.
0: Koia.
1: I e senture tolu. Me ngahi kovi au pito e kau manu amu e kau tonga ai kau upolu kau sabai.
0: Koia.
1: Ra iku le vai uhinga ai angatuu.
0: Koia.
1: E angatuu ko e angatuu ai kau upolu. Kau sabai upolu ki e kau manu amu e kau tonga. Ko e kau manu amu e kau tonga ko e vika kai peta.
0: Koia.
1: Ai ko anga ko e kusi o ko ki ai ka no ai to ko ni pe ko e hangare wa e ka u polu sa vai i o fai ai fo yanga tu pe me taki re vai ai ngo tau te hina ko tu na mofata
0: ko ia
1: una mofata ko na na me u polu o tau i ai ka manu a mo ka tonga pe na e fo i ai ka manu a mo ka tonga ta sai fai ki ko ne ilo ka ka fai ki ko te na ulungi a ko ke fie mate mo na toi nga ka tonga ko ia pe na u a fai he ka re wa o na ma wa mai ki ta na to na e na toe a o ia tu ai ata la ka fai ki ki e tu na mo fa ta ke o ta u te ina
0: ko ia ko
1: fu pa ka la ia i manu ai o ku fai ai fa manatu fo i kau ko ni to ia e o me fo e fu makawa i pe i manu ai
0: ko ia
1: ia ko fo kai la ko ata la kai fai ki na te mari e to
0: ko ia
1: ko i ui fa tonga mari e to mari e to a mari e tau ko ko fo i rea
0: ko ia
1: ai a ko e ele a ko u a to a ko mau fo i te mau fo ma to mari e to a mari e tau
0: ko ia
1: e vai ai fo ire a ko ko mari e to a pe talu re me ia i mo hoko ai e ke a fata motuna
0: ko ia
1: e na ka mata mare vai ai a mari e to a
0: ko ia
1: ke a ho ni pe ka ke ko hange ko ka no a ko ka u polu sa vai na na alo na tolu o se kau na fok na toki u polu o na alo na tolu e mo malo hi kai holo ai pe manu a pe fok ya tonga ya kitonga o i kai re wa he ko manu na hange ko ko sen ka fok ya ko ya e kau tonga
0: o
1: ya tanga lo a me ka matanga ka ko nga ko malo ya tu na mo fata me u polu pa na fok ko ki u polu o na alo na mo ma fai pure me manu a o alo le vai ki u polu sa vai
0: ko ya
1: ko ne ma ko ke ko ma ko o tu ka no ku polu ki mo un ato nga ke ka fu ka no fu ken fu fu fu ki senturi ka fitu ku ma tu ko ko pure nga to nga i a ko ya a empire ha tu to nga fu ma sila o pito pure ko
0: ko
1: ko ku hinga ko ni he na pe Ilo iko e talo ko e fo iko e amanua. Pe fo ia imo tau to. Ko e fo e amanua ko fo ia atonga. E pe hape fo kumata kai faiki. Ma furi rewa ai diplomatika ia a tala kai faiki mo e hatu i tonga. O ngā au e mo upolu. Ko e hae uhinga. He ko hinga o si hiki mai ma fai pure me manu aki upolu. E? Se ke ke ma. Ko e fai am. Pure anga hau. E mea whaka pure anga. Hiki rewa e diplomacy o no foia i upolu. Upolu. Tamai. Aia, uhinga ia koe na e taane ai. Taane ai a mo unga tonga ia kia. Kia tau ia rima po ofifinga ia o ama pe ko kama me isa whaata. He koe hae uhinga. Ko uhinga he gro sino foi mawhai purei ha moa no foi he ka upolu.
0: Koe ia.
1: E toi fie maore mai e tau toi hoko atumo manua. O manua ia kua os manua tau tolu. He ko tau tolu o kau manua. Ko tangaloa iti matupua ko manua. He?
0: Koe ia.
1: Saat. E harewa tau mea kufai he pure anga hau e tui tonga. Tau ngau e tau tolu e mo upolu kuia e mawhai pure. O mai rewa tau ia rima po. O ta ane mo ngā tonga o mauai angata. Hoko mai rewa ai ngā ue ia pe a mohi hifo.
0: Koe ia.
1: Oho kia.
0: He koe, koe mea maari e tala noa he koe ngā koe ta whenga mai nge tukutuku mai ki e ta fu i kawe ngā ma kehe ange pe a tonga moha a moa he mea koe whakakae kae. He neongo ai whefeka o whepaki, tau kotoa pe a tonga e moha a moa koe ki whaingo fua. O kuli osi loua pe a eongo timia. Talu pe a mei tuai o au ki a honi. Ka koe osi ange koe ai tau, o tau sio e ngahi mea whakaofo koe ni. O ku nau o mā lululuru, nau fe ilo aki, nau fe kakata aki, ia e waha o nau tolu. Aia koe he koe tokua koe toe omi pe ia, ai ngahi toto koe ia, ngahi mea na nau whakaapa-apa e anga hau a historia, professor.
1: Ia koe mea fuki koe ia, ia koe. Talu koe, ai mea koe ne whai he kau tō a koe, he kau tuito ngā koe i manua, moi kau manua.
0: Koe?
1: No ai kau sawa i upolu moi toi ngā hamoa. Na e ikai ke osia pia sai ai, na iai pia ai nofo ai loto a mamahi moi tau feia moi tāla ai e kau hamoa pia e tau tuku au mai na e whai e feta ane e whai e te mari ake kana e nofo pe ai fo i tala ia ko ia hano ngā he kovi a e nei ngā he kovi a kovi au bito
0: koea
1: kakoe au mai koe ki he kuonga mai tau pe he koe senturi tāiwa au ke wanoa na e wanoa ia. Na e toi hangi koutou foki mai wā kōwia koe a mua moto ngā i e spoti unioni, rugby.
0: Koia.
1: E nā tau ilo, e tau tō luia, e tau tūpaka i tonga e senturi wanoa. Koe tau ia a mua ia pe a moto ngā i e unioni ia koe. Koe harape e tau tāmate i a mua koe tau tāmate i tonga.
0: Koia.
1: Pea haure wai ka koe senturi koe ni. Fasio singa mai senturi wanoa ma senturi koe ni. Koe tupunga ihe e kupakai koe lahi ka mai ki tonga mo haa moa wa inga i muri.
0: Koe?
1: Wa inga i Oropereki. Wa inga i Walapi. Wa inga i muri pia nau feohi. O nau maa e nau tolo e fo ianga whakae feohi whakae wa inga. A te vito ki nusila pe Ritania pe mo Asteria.
0: Koia.
1: Koe kusia koe ngā unu ako o iai ai kehe.
0: Koia.
1: Iai ai kehe i e tau feohi a haa moa. Pea tau tau te vito ki e hu mai ai akapulu riki.
0: Koia.
1: Akapulu ia o ku fuwa ofi au pito ai a tonga ia mo haa moa ai tamaiki. Pea oku natula kehe ai feohi ai riiki ia i talanoa ki e feohi ai unioni. Matuiko unioni ia, Koe rafi unia nia koe aongo a ka pūlu ia me tau kāma te maupe kau haa moae me kau tō ngā.
0: Koe ia?
1: Ka koe ne hau koe ki he riki, koe mei mei toko lahi pe koe kotoa ta mai ki riki ia, a ta tau pe a haa moa mo tonga koe toko lahi ta haa ia, koe ta mai ki au nau wa inga pe nau tolu mori whakata.
0: Koe ia?
1: Hangare wa whakatupu ai a e nau fi ofani koe. Koe huinga lahi a koe kou sio koe ke nau fi ofani.
0: Koe?
1: Ka kou hau ki e ke whakakai kai kai toko whakafokia. Koe, koe whakakai kai koe he liki. Aia koe okupaupe ke tau sio ke kehe koe ufai. Koe whakakai kai foki ai so kai ia. O koe ke ofi ha whakakai kai ia i mamani ke whakakai kai ai so kai. Ai futu.
0: Koe?
1: Koe soka ia, koe whakakai kai ia, taike au pito ia. Aia koe whakakai kai koe a unioni, o kumahina o pite whakakai kai ia a Nusilae All Black, koe ke ofi ki ai a whakakai kai. Ie tau kalanua unioni.
0: Koe?
1: Koe ne hau koe ke whakakai kai ai liki. O ku tau taki tau tolu ia i whakakai kai ai liki i tu o a maman. Take tomu.
0: Koe?
1: Ma hako haa moa u hoko haa, o whakakai haa moa kwa ke kakoe ke ofi e nao whakakai nga toke tau whakakai e tau liki. E whakamamanla.
0: Koi?
1: Ma toa. E? Koe whakakai koe a liki a tonga, a matematonga. Whakakai a Amerika, Britania, kau atmosi a pani e kua anke tokorai, kau atmosi a ina kau tonga e kua anke tokorai, ko Fisi, ko Australia, ko Nusila motonga. Koe whakakai kai lahi ka haia o whai koe heri ki koe whai e tau kakai.
0: Koe?
1: Ke ai kau haa moa. Aia koe kusio koe ke katoa heri ki koe ke ofi heri ki ke whakakai kai a ki tau tō. Tau take whakakai kai. Koe tau hau koe ke unioni koe ke ofi a whakakai kai a unioni ke whakakai kai a Amerika.
0: Koe?
1: A Nusila Isa. Nusila Isa. Koe tau hau koe ki soka koe ke ofi a whakakai kai a e whakakai a ngai Amerika Tonga, ko Europe, ko Britania.
0: Koe?
1: Koe kau a South America ia e whakakai lahi i e tau taranoa ki e Uniani. Mahau ko ia mua seria au fika, mahau fika au aange a South America ia ki Nusila ia seria ne whakakai a Uniani. Whakakai ki atu reko,
0: Aia koe ta sio koe ki he whoirea whakakae kae, aia hangiha pri, ai whoirea koe whakakae kae, koe kae kae e ku mao ki ai koe hangiha te veke veke whai, koe te cheer, koe te encouragement, hangiha whainga wedi ke te encourage te timi ai whakakae kae, aia koe whakataimu na whakataha aia ka koe prefix whoke e whakapakai kai mai mi mui whakatahataha aia koe tū koe ia koe mea koe koe tate kawinga koe ki he fu mālohi pe ai mea koe kohono encourage kohono koe nauhanga chia apoi timi koe a tonga professor.
1: Ia, o Maria o pito ia koe tarana mo oni ia, koe uhinga ia koe, ai fuirea koe kai kai, koe fui root word, koe fuirea te pito, ai koe whaka foki kono whakapapau, hoko a mea, ange ko hola hau, koe fui prefix, rea anak. Ua, ka koe fui rea, koe kai kai,
0: Koe?
1: Koe kai a, koe fui rea, koe no aike, oku ilonga mo mālohi a whainga mea,
0: Koe?
1: Ka kai, Aia koe kai kai, koe kai, moi kai e ua, koe fui te fitoi rea. Ka kohono taukave, koe fukaukau e kai kai, koe no wha taukave i oku. Oku mālohi, oku longa mōui, oku loto lahi, oku whakahoko mea koia, koe uhinga uia fuire.
0: Koia?
1: Koe hange tala noa, koe fuire au kau ngāwe aki, ke pou i hangāwe oku whai, ke whai hawhainga tō onga, koe whakakai kai, koe tau hanga teke, o pātolo aki mo tanu maki a whainga ngā aue ke mahino oku oku mawhaiwhai pia mahino e malama pia mahino e ikai holo mui mahino e alu ki mua koe koe anga ia o ulu ngānga e whuirea koe koe whakakai kai he
2: koia
1: pia e he a e tau kalanoa koe ke whakakai kai koe ni heri iki he koe koe koe mea maari e tau koe wainga koe koe riki
2: koe
1: koe wainga peia e kaha oku hoa hoa mooni hoa tokonu hoa tāu moeanga e whaunga oi sino oi kakai tangata tonga
2: koe
1: anga hono whau ho tau physical make up anga ko hono whau ho tau sino me whau ho tau sino e to tau ia whakanatula ia ke wainga koe koe koe koe rugby riki
2: koe
1: he koe vaina kotoa pe oku fau oku ho oku fie mau ai sino oku hoa me tau sio koe kere ke paske polo oku fie mau e fahinga sino yo boi loloa a ki mea koe paske polo
2: koe
1: tau sio koe kere vaina paske polo a tangata mo fie fineu katau pe tau sio koe net polo oku vao fie mo vaina paske polo kabau ke tau kano ai fie fineu fie mau ai sino tapau ia koe tau sio koe ki rugby union, ki union ni. O ku fie mau ke kalasi sino ia mahalo, e whahinga sino ke e whape nima ke kauhe vainga koe. O ku fie mau e sino ta puku puku. Ai ako e sino ia aongai ke matatolu moe ngo, moe, ke kau matatolu.
2: Koe? Eh?
1: O ku fie mau ai sino loloa ki e huwa. Ko ku hinga ia koe ke e mau kalasi sino mahala e nima ke rugby union koe tau hao koe ki he wa inga riki o koe kai fie mau ha sino kalasi ke heia e nima ke wa inga koea
2: koea
1: koe kua koe sino e tangata wa inga riki o ku meita tau pe ia
2: koea
1: anai mohono tapuku puku i tangata o ku fie mau ia ke tatau aia koe whahinga sino ia ku tō mai ia sino whanatula e tamaitonga pe koe uhinga koe o piti ini pe ku ho ta tau ai tangata tō ngā ia me tamasi vainga tō ngā mo whainga vainga koe he ku hange koe whainga ka pūru e me whau ia ke kau tō ngā
2: koe ia
1: pe tau tō ki dir e vai ki e whainga vainga mo sipoti ke he ku mafuri e sino whakata tau ki e sipoti ai anga whaunga sino e tangata koe vainga koe koe riki kai tō fie mau e sino e tō ngā ke tō e puri ki a whainga mea uosi hau pe ia ku hoa pe am ka loloa to ngā pe nou nou pe paloto loto e hoa pe e sino ia to ngā mui ngā ie mea
2: koia
1: ka koku ki lā ki ai ta kone hau koi ki e

0: he kwai whahinga ai na ka pane whetau pe Australia ma o pe ne lakanga ana ai pe kon usila. Ka kuna uri e oa tuku e mea ko Sirinka na o foki ko tau whonu hako e. Ko e o ngō ia I loto ho nau tonga. Pe a koen ka pau ko hoko e ngai uwhiri waki koen e aonia ko ta anua kon ku whai. Ke tuku a e uhing a hingoa koen ma te matonga whaka foki pe ia ke ha malu ia ta foki ia ke pule a ngā. Ke whai ia ia haono teke a e hingoa whakataha mo e fie mao e kakai ka tau alu ki mua. Professor.
1: Ko fo ke ma ore re ya pure I ko ke u hin a ko in ke me ko nu fa e fe la wa ka ke u te re wa na mu mu le le a me a ko in ke hin go a ko ku ka ke ma ore re ya u ya ke ko me pe ko la ve ki ai na ya e fo I kai mi mai a he fa ko ne ke na to o matemato na e ka ai e a hin go a ta ma pe ku to lu ku ma u pe ku ka le ke u lo ya u ya ha o ko ni ai ko e
0: Olava e foi me a koni ka ko me fu ko ia ta osilo pe kai ke ha hingo fa ka fonu e fai fai ange pe lava o le sita pe ha kurupu ta e ai ha pou pou me loto me ka ta ki ko e pulianga pe ko tu ko me e a ko o na fai to ko ta lo ni me a ne fe ha no fenga ke fenga ke tuku mai a hingo a ki he ke pulianga ke kakai ke nau nga wea ke e fuhingoa pe tawataina pa fie maali e kaka e fonua ka I kai pe na e ai ko ngai ka waka pulu na kau ki fie moha ka ko mea peko te whaka amu tau whaka anaua ki ai ko e pule anga ko ki nau tolu ki ha lao pe ko ha e lao ko ia pe nauhanga netue kai pe amu Australia mo nusila ko e pule anga government to government ke ono alea I lewa kai lawa ke wha au taha peko whee hingoa ku whee mao e pureanga tonga. Pe aosi kai kapau ku mao e ahone, pe tonoke ke koni stuto ne fo I hingoa pe a kai ka lawa ke whee malu aki ai pe a nofo ai I he pureanga ai fo I hingoa. Ka tau whai mo whai hamea e taha ke tau whee maali e mo whee maali e kakai. Pe a kai ngatai, aku hoko ngaitai mahinu koni, aku wesi aisi kau wa inga. He koe ke atai. Na o atu na tolu me ngai kalapu fie maali e ngai mea ko toa pe. Na tau atai na koe mea pe ku whai koe nau teu teu pe ke lahi. Mo ngai u teknik ke whai ke nau maalohi. He koe ape. E koe ke nau toe tokanga na tolu koe haamo. He haa os whakalele I pe e ngai komiti koe nai. Nau ngai akapulu mo ngau haamo. Pule lahi koe ngau miti Australia. Kai tukanga peke na tolu ke nau tau atai na teu e whamasino. Teu mo I tau mo ha. Ka koe tau samena koe nā pia malo ka pao ko lawa ena e ange koe mea ko lawa e au ni. O atu ki nau tolu, o stu umai kau poupou atonga mo nau ngahi u fuka tonga. Thousand of it, they spend it their own money. Ke whakatau mai ngai fuka e nau o ngoe fonua. O ngoe mai kau akapulu at mei muri e fonua. O ngoe he kau poupou e fonua. Whakatau e fuka moe ha take whanau ke o huwe matapa, ko e o shio ke tau atonga. Ko e foi tawha aki e ko e na tau nofo fuo loai. Ko I ngā ko e ha, ko le sita e kulupu ko e ki anau tolu, pe ako fifeinga ke pulanga. Hei kai ke le sita no aia paupe na e whengau e aki a me, wha, me kautaki pe a me tonga, te so shio. Hei kai ke mafuri aki pe a me a tū mālohi pe e whau, ta e ai. Ko e ke wilo paupa, ko mea ko tau pe ku hoko ni whainga taa whee pehe aki. Ko I koe kai ke tuu mau whee ai pule anga o taimi, moe pule anga to ma o o fa ta to ma o me a ko o ku lo to ke ka ka e fo no mo ka usi poti ka ta nga un ki mo profesa
1: e ma o ku o ku ma na ka te a o me a ko ke ta no ki ai e ai ai me ko ke i ngo ai ko e ko ono mo ni fo ko ko ke ngo fo ke nga a ke a hi ngo a hi ngo ai pure anga o fo nua e
0: ko ya
1: ai a u me a fokia ka pau ko hi ngo ai pure anga te hangi ko fuka ai pure anga ko u me au tau silo yo ku tapu ke nga aue aki ai a kak maino ka te au ko e hangi ko ta no ai ne fai fela waki ai fela ka aki i e hi ngo a e
0: ko ya
1: ai a o ai a ku fai ai ai mamahi ko na fai me ke tala no a e ai a ku
0: Maino obito, maino obito, eh? Koia. Koko kusai ene hokko koin ko. E kuai foke mea ku. Hange ko copyright. Tau si ilo peta tolu e tau ilo kato e kakaitonga. Once ku tele sita copyright hao mea. Hau ia ihe lao whaingata ho no veteki age. Ae taim ku te copyright de ha whainga mea. Fuka hingoa e haa moe haa. Ku te aime fuile tau ngaro iau. Pako tui ko ngai ume ai ko nai fai ai me ao no les sita ai mate ma tonga mo ha ka ta fata wang mo ne ngai utara no ta sio ai ao ni fai ai ngai ngau ki ai pako na ku ngai tuku lolo mai ai ku lupu ko ya ka pau ko mo ni ta wo mai a po po ko na ta mai gien ku na fok ya tu mi muri malo na si ofa ko ngai fu wa he to wa tu ka pa na na wa ngai muri Koe kakai e nei whonua ko nau whakatau fuka e fiha koe ngai whamiri neo ngai masiwa ko nau fuka au ke kaureka tangi fo ke kaureka e gana au fuka tonga pea tau whai taha pea tau omi mai ahi ngoa mate maa tonga ke mea kutonu ki ai pa tau teke teke ai pe pupou ai pe koe ko mau ko wai ku whalala lahi e profesa ke fwoi timi koni tau ni profesa
1: Iyo Iyo Malo e E fo ke u ke u fu ilo le le ya ke ti mi ko ni ka ko amana ke te.
0: Ko ya.
1: Ke u shok. A ka ko tu i pe mahala ksio ke foi ti mi ke fu ilo le le ya ke sa mai vai nga ka ko amana ke te e ka pa ko na ko ko fa ya no solo ba pa la pare ma i ngoa e ka ku Agutau tu ipe e sai eh to mana gere ipe os imagina pe foge a professionale me kala si ulua ke vai ngai ka mai ki
0: koia
1: ah mi ko to be ata to lu e matemato nga kala si ulua ki mo oni me ko va inga ko se ala ki ona ka mai ki e ke a kauta ki
0: koia
1: ko si o ga ko mau e me ko to pe Si ue sia e nau vai ngā koe ke a kautaki.
0: Koe ia.
1: E kautaki ia ma si.
0: Koe ia. Koe ia, koe ia. Aku tau whaka mea pango ma upe. I hoko ngai mea peheni. Aku nā e toton ke lava pia ube teki in the first place. Pea koe ka ie ahoni kuo mea ai pale mea e ki pale mea. Ko hingoa ia kuo lava pe ia ke whaka koe lava pe ia ke whalao pe ia ke ui koe mate mātonga tau timi. Pea moe haa ngai whalani unau fie mate mātonga ngai mea pe ange ko tukumai a tā ange ai mate mātonga ke mea iau fie mao koe kakai. Pea kai whai a e te ue whalao ia e kapatangata wai ku tui whalala lahi utu i timi koe ni he ku weanga pe ku sio pe ako ye ko manako sio akapulu na kai ki saifo ko akapulu aku ya tele ka ko ka ko fu manako sio akapulu ko to apule lu pe mo fraite to kona ki fika mo a sio ki tv akapulu pe to fo ko ni ko ngali solo vai por palema ka ta sio a frata ha fo noa mo ka ka fo noa mo ka vai nga ki te wa ko tau ko ni ko tau mali fo ko ni e to kona ki ko ni tau koni he tokonaki koni koe tau ia maha koe tau a tonga pea mo inlani tonga mo in lani.
1: Okay.
0: Pe aku tau ko futim fe fe ka fuka in lani. Be ko wele si ke fuma.
1: Ko tonga mo in lani ko World Cup fo ke me.
0: Ko ya World Cup ata ko ya. Ako ko tau fe fe ka buta in lani na tau fo ya fo tau at ki mo World Cup ta. Kago ko fo timi le le ata tolu pe ako na ko vete ke por palema ko na kuna fe hanga ngai malo ye ngau ku fai. Malo kita ufak malo ibeki ek palemia. You have to stand up ke fainga nonsense kon hoko. Pe sort it out ka lava ke alfata. Fe mawena ka kai mate matonga na huingoa batai na ufuka ilonga. Pe na wo leva mamata tau tau ko fa na wo na kuna wo li o asilin di lahi mega iPhone wa koe. Koe ope koe mate matonga. Lau mari e koe ya. Tau fuka lewa ngai family koe mate matonga. Tongi ho naulo to te waki. Oi tau atonga pamu inlani, pepe foki ki e toenga ko ia, oi ngai tau ka hoko mai, pe tau fie fie ko toa pe ai, parofesa pe hange ko kulau ane nai hange ko vete, kufai ki tafo irea ko ni. Pe a, o kumakehe pe atonga muha amoa, hamea ko e whakakae ka totua, tau lunga moe haa fua. Ka ufai pe e tonga yo mahiri ki makehe angon o e tonga e whakakae kae. Pea kou tukatu ka te koe e parofesa na kua hatu e tā tānaki mai ki tā kawenga.
1: Iho koe whawhiwhia lahi au pito. O whawhiwhia pea koe e koe ku whaki mai ki whoirea mate mato ngā he.
0: Koia.
1: Uhinga ko o kuongo pe ea e whoirea ka tautoru, pe oku kai ke lava ke tauta e tala noa aki pa tauto e tapu aki ange koe whatapu pa tau. Liri uhoro hingo aio tauta anoa mate matonga pe tautoru, he koe uhinga ko whoirea, ko whoirea whakna e tō ko wholofola ai tuipere ake, a tuipere ake whatafe.
0: Koia.
1: Oia nane hanga fa hua fa ko e fo hingo.
0: Koia.
1: Aia ko to me fare lai ko to me ne tu pere ake ko e ki haere. Aia e tamina ke la ko fie. Ka ko fo ire aia te ia to me te ia ka ko fo ire ma inga o pito. He ko fo ire o ka o inga fo ire a ta pe ko tama e mata ia mo uia e tonga. Ai mate matonga.
0: Koia.
1: Koe uho koe oi wha i kawe i koula. Koe uho koe oi ua ko naki koe ai tonga. O ku nofo ia i he mate mā tonga. He?
0: Koe ia.
1: Ja koe uhinga koe na e hanga e pipere hake o whaka hua wha ke riki. Na ne o si afio i koe uhinga fo i rea koe rea o ku nofo i ho tau loto, nofo i ho tau toto, nofo i ho tau tata. He?
0: Koe ia.
1: Koe, pa koe fwere ana e kehepe. Kani nga na e fwahingoa koe fwahingoa ake timi, na e kehe loto ia kau vaa inga, koe nau o, koe nau mate, koe, o koe kai koe o ke tamate ina, koe fwere ana ngāwe aki ihe tō ngā, ihe ene langa ngāwe, ihe ene hiki fonua, ihe ene tuku fonua, ihe ene, hape ane fai nga mea puke puke fonua na ane fai aki, ai mate aki, koe mate aki, koe mate mae fonua, koe mate matonga. Pea koe fai rea kono akona ki te fito ku hao mehe tala koe oi kama.
0: Koia.
1: E hanga e fevanga mo fe fafa, ona fai laulau iho na ofe fine pe taha. Koe fai laulau koe ia uhinga ia koe mate matonga. Pea koe uhinga e kaha e fai laulau. Mahu inga ange ai fatongia iho o mo ui.
0: Koia.
1: Ako naki a koe tala koe oi ka wā fe wanga mo fe fafa mo na o fe fine ko kama o nao. Mahu inga ange fatongia ia ke fai ke tu iho o mo ui. Mate koe pa ke mate. Ka koe fahinga tala noa na lawa he tonga o fai ai ai ngāhi tukutuku lau mea mo ngāhi ngāwe iloa lalahi. Ie tau historia mo e tau tuku au mai koe hinga koe fuirea koe mate mātonga.
0: Koia.
1: Koe mate mātonga koe fuirea o kui kai sio kita. O kui kai ke te he mai mate au ma aku. I kai, mate matonga o ku ke mate ko ia o ku ke ke mate pe ko ma ko e o ku ke mate ko ma e fo nua o ku ke mate ko tonga ia ko e tahi e
0: ko ia
1: ko kere kere ko monu manu ange ko fratapu ko akau ko mea ko toa pe e fo nua ko ko tonga o ku ke mate ko se ke fala ai ko mololoto ai ma kupu fala ai loloto loloa o tala noa e ko te mate maatonga o ki ka ke pehe ange ko glape mate maaku te mate maaku i kai o kai ko e taure a mate pe ko maako mate ko maako ure a kau e tau ai tonga
0: ko ia
1: i kuonga ko e na pehe tonga e mate au he ahon maatonga te mate au mai fonua mate mai fonua mate mai tonga fo i lea ka kaupi
0: Koia.
1: Ai oerea o ku ikai sio kita. Ko erea o ku deri ake e te mo'ui ko e te ofa he mea mo'ui ko toape. O ha o ke he whahinga e tangata.
0: Koia.
1: Ai a koe lau maari e ia. Fula lato au pito pe alahi.
0: Koia.
1: O hi koe o ku whaka o fo ofa e whuirea. E alaha kakala. E namurerei. He ko fo irea o ku te ri a ki mo ui, hange ko rea ki mo ui nai whai e tau wha mo ui e sisu.
0: Koia.
1: Ko mate ma atonga, pe ko mate ma e fonua, pe ko mate ma ma man whai e sisu. Ko whai ngā rea o e ka e si o kika.
0: Koia.
1: Rea o e ri a ki mo ui, rea o e ofa. Kai ka e te fwa fwa rka tu e pure ko ngalo e au kai ko haku kai ta polo karama malanga e
0: me. Kai wosi malanga mai pe ko ia taule ka mata mai ta fwa ime ko na. Ko tui e profesa ko e mea maari e na kuke lau mai ki ai pe ta tuko toa pe ia. A ke tapopo a ke tala monu ki e tau fwoi timi ko e mate maatonga ke toko naki. Ko e hape a e lelei taha, o e tumu tumu e lelei taha. Pe aveia mai fonua. Ave mai fonua. Ko e mate maatonga ene ko faikea e lawe a parofesa. Kai ko e mate maakita. Ka koe mate mai ka kai fonua, mohingoa fonua. Tata alo mai fuka pia mihe, ke tona ki. Wai fatawange, parofesa, wai tafakatawange. Mwai popua ki talamonu, ke tau timi mate mai tonga he tona ki. Fatawange mo mauha aho fainga fie fia. Koe hape mea ea ukiai ho omofenga, mau ilo lelei. Ko e osi ki a vele ngai a whatongia. E o mau, mau pōpua ki tāla monu ai pēke kapteni, coach, pēke kau wainga honu kotoa. O whātu pē a me pulkalama koni. Professor Sio Lafitani pē a pēwhaka motua koni. Sletu tabuki. Mo e pōpua ki o e whiaf koni. Te utae te whiwhasi koni, professor, pō kohamea koe te tokon ki ai. Tokon ki ai.
1: Ikai, fwa pito, ai ata ki fwa seke ta malo loka ta toki hoko at malo pito pureku.

0: if you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today. Love Italian food? At Enzo's Cucina, we do it right. Authentic recipes, fresh local ingredients, and that warm, family-friendly vibe that feels just like home. From saucy pastas to crispy wood-fired pizzas, every bite is made with love and at prices that keep everyone coming back for more. Dine in, take away, or book your next family feast today at enzoscucina.com.au. Sponsor Enzo's Cucina. Authentic, local, affordable, and always delicious.
1: Pauta tami atu mite ta fitu pahoko hiva profesa ko tu ko ta main ki time ki fai hata ta ta noa ha o ta fanono ka ke tau ka to ngala hai ko superi ta wani mai ai fotu o e university lo au ko tu ka tu ka te ko profesa
2: Hello bito pureiko
1: Hello
2: yo wakai fo e mi ki ka polo ka ma O tui te wāwae atu a e anga o e whakaiki tau polo karama ko e tapo karama wha o siem, ye?
1: Ok.
2: O ke whanau mai pē?
1: Ko tu kua tu kua ni kōkulu tonga le teo, te tu te fōta ta nā, ye? Palo. Siwa, mo whewe, o ko e whamone mōle ko e ki telefoni nā e whai, o tu kua tu kati koe koe ngai whanau nongo ku hoko mai.
2: Io sai bene che da una sono ngongo te atu ai amaro con me a cammino co fie va e va e more poi mo ta kai na ku me mai ko e ko ta por kala ma ai me e fra hoko e ta ka to nga hanga ton pe ku fa mu ke va e va e atu ai e
1: ko ia
2: ai a ko e Ane ko kulawe ye wiko sike ta pulkara mau ka mata hai pule lulu ko ia o e ahaua walu.
1: Ko ia?
2: Ko e kimua ke tau auge pulkara mau ka ko watu ae. Ae engahi ingo apeo ki nau tole whaka nofo au nau ngai whaka ilonga ie. Na whaak whaka ako whaka ke te mikamo ki nau tole whaka nofo au nau ngai whaka ilonga whaka langi langi e pule iku e ko e mahu inga ia. O i siu peri, u kikai koe tau whanofo pe ai whanawak e malae ako, malae whakai ke te mikaka. Koe tau toi whanofo, ai longa whakalangi langi ki he kakai unau whae ngai tukutuku lau mea ma ngai whai whatongia lelei ma ai lo au moe whonua.
1: Koia?
2: Ia ku tau kore whamore more pe, koe tau whanofo koe ai ngai whakai longa whakako, whakai ke te mikau mahino ia
1: whanofo.
2: Onu pege na wako, kau ngai frailonga fralang langi, ngai frailonga frano frai frailonga fralang langi. Oku makatunga pe he kakai, oku ngau emelo. Aku je tau lava o fuaki je kakai koto ape.
1: Koya.
2: Aya koto kakai pe ku nau si kau mai ke lo au pe ku nau fingau aku melo au pa kau angereva. O fakata tau ke nau ngai malai e ngai whalang langko. Ka tu ke tau foki mai ko whamu ke ato hingoa o e tau kau mau matai tohi pe koe mau whra ilonga I e ta whaak whra I ke te mika whra ako. Koe tau kau a mau tipi lo ma, a isa, koe tau kau mau certificate o kui ai hatoko tau o whai. Aia ko Enlisa Cook. Oku ne mau ene certificate I e tipiloma o e teknolosia.
1: Koi?
2: Ne school of teknolosia. Ukaike osi hono tipiloma, ka kune mau e certificate e ua kone osilavai I e ako tipiloma koe ni a Enlisa Cook. Aia koe ofefine o Leota Cook, pakuna hako fukataha pe, ko Leota Cook, Oku ne mau e ia ai certificate e ua mo ia I e tipiloma pe I e technology, a school of technology.
1: Koia.
2: Siena hoka fonu, oku ne mau e ia ai tipiloma e ua mo ia I e I he lo au art of foundation ko ne ako ai fai wa fa moa moe te fito ke ka olunga ka olunga fa moa moe ka olunga fa tonga pa lo siena hoka fonu o kune kau I kau fuak certificate e ua me ne ako ti piloma ko ai ako ka ua ko ti piloma ko ni o kuna ma certificate ko ni o kuna ko ti piloma to o fai ko se ka haua pa ka te lava ia pa ka te lava ia te ti piloma ai ako ko kau to ko ko to tolu ko ni na o se lava ia ua ta ki ua to e na o hongo fulu I e ngai ti piloma ko ni o kuna fai pe ako e tokotare ko Emily Mori o kune mauia ai certificate e fa kui kai ko e tipiloma ka ko e PA ne ako PA I he performing arts pe ko e ako faiva mo e ka alunga fratonga mo e fraha moa mo e fraha otu motu pe a kune mau certificate e ua ka ko e ne ako PA ana ko e tokotolu ki moana u lave ki aiko e ako tipiloma
3: ko ia
2: Aí eu tô com fire, eu tô com hardware aqui, com o osso ou o tipiloma, eu tô com fire, boia,
3: Coia.
2: Aí eu tô com osso ou o tipiloma, corre o takuk, o cu, osso, honno tipiloma, e philosophy, logic, foca caucau, moivavanga, e school of rational studies. Com rational studies, com a coia que é filosofia, logic, Piko loosika mwe fwaka kaukau pia mwe mwavanga. Ko enlisa kuko ofisine peia ole ota. Aiko nana mao certificate ya nai.
3: Koia.
2: Wenike tipiloma. Kuto mao moya haono tipiloma. Fwaka kakato ia kuo osi. Ie filosofi loosik fwaka kaukau mwe mwavanga ite ie School of Rational Studies. Ko emeri mori kuo ne mao eia haono tipiloma. Ena ni mau certificate ane nai ki hono PA ko e nia kuone o si mau a ene tipiloma I e Loau Arts Foundation he performing arts I e faiwa pe a moe taulunga fra tonga fra hamoa moe otmotu I e School of Ethno Science and Humanities pe a kotoko taharewa o toko faa ake ka o mau tipiloma ko falamisi tongia
3: Koia
2: O falamistong ia ma ue no tipiloma I e tufunga ni mamia a aia I e tafakia a classical Tongan studies I e School of Ethno Science and Humanities.
3: Okay.
2: Aia koe e kau ma u tipiloma to fa aia koe e fahinga I na nau toi ma u sedifke I tipe I e mala e kehe I. Pea koe tau hare wani koe kau osi I e PA, BSc, Aya ko toko nima ya, aya ko. O en lisa kuke aipe iye malae katau oe philosophy, logic, foka kaukau moe mavanga school of rational studies. Aya ana certificate ya nenai pe amore ota kuk moe ne tamai iye technology. Pe anahao ose na tipiloma iye rational studies. Ta koe ni kutoe ose, aya koe fahinga koe ni kuna wako koe ni kwa meitao faata o nima.
3: Koia.
2: Kuna uhao na vaini, aiko fahinga penu o kuosu mai o kuna ukau kwa ni kwe fahinga kwa kena uosu kwa kena ukau. Aiko kwe kau kwe enlisa mo leota kuk o kuna, kwa leota kutoe maupe moya no PA e philosophy, logic, fwa kau kau moe wavanga, e school of rational studies, hako kwe fwa kau kau. Kwa tona kune mao no BSc, Bachelor of Science, e technology moe commerce, Ko Fetuani Moikie Kula,
3: Koia.
2: School of Technology and Other Applied Science. Aya ma PA o Fetuani. Ko Tokota, ko John E. Fifita, ko Joe E. Fifita, I philosophy, School of Rational Studies, I philosophy, logic, science, and... philosophy logic for kaukau moe mabanga ko Joe E. Fifita PA e ta ko PA rewa e ta ko Iskeri Fehoko Junior I e tufunga ni mamea aia at School of Ethnoscience and Humanities ka koe ne mala e ko tufunga ni mamea
3: muka
2: ni ma oi kau PA e pureiku kauka e tuku mua keu hoko atu ki kau postgraduate diploma ai aku e toko ua ai ko doctor esteri uhamaka osmao no toka ana kana e ako I postgraduate diploma in Tongan language and culture I lo au ka kono to foaki ako nga I ka ki mo ka ina ki ako to ka e ai ku ba ono postgraduate diploma e a pehe foki ki ki a doctor leora se hi akaba o to ke kamo nei ke nei o to ke ka pe ka nei ala nge pe a ko postgraduate diploma in a tongue and language from a culture hange pe ko to ke ka
1: ko ya
2: esteli o hamaka ko me mari e hello a we ka ka to ke ka ya o na to fi a ko pe hello a
1: ko ya
2: os ma ta na to ma a ko postgraduate diploma ko postgraduate diploma pe ala nge vai o master pe to ala nge vai to ke ka
1: ko ya
2: ke kana na ya I kai mi ko I na ke tonga ai apa ke tau ko ro ki ai ko ka wa ko master e pa ko e ka wa ko master re wa o ku ai ai to ko fitu ai pa te wa nga pe o la wa tu ho ko ke ai ku lau ai ko ta u ka fu fu a master e mi a lo au o ku ya ya fetuani o ki e kula ko m a MSc, the Master of Science. Aia ko toko ta hai na SPA ia ye kuia nai te fai mai ne te hoko mai ne ako ne mau ne master ko ni I Commerce and Technology I School of Technology and Other Applied Sciences. Ko toko ta hai ni ko ne master na ke fraton ton fokia e ko e pure ko pe ko ta ai fra malora ke te ko fra konton de pepa e toko ta ko ni pe ko ni ko ne lava a fetuani pa fetuani me senena ai kawia I kaufano for master
1: ko ya
2: ko toka hoko o luciane halaiwa tuit alafkani ai ko hoaia I classical western studies has school of ethno science and humanities ai ko ne master o bege osmai hano fratontono me university of Stanford America e tokta esteri uhamaka ai aku maro na ta mai esteri ma mai hon tu a pompong ai aku luciane pe tu e kai minu te kai o se fra ton ton en e pepa masta ka hoko at ko ta hoko ko ma ata waka ai aku o se fra ton ton ya e professor doctor David Takairi me University of BYU BYU University Brigham Young University ai aku ko ma ata wata I classical Tongan studies I school of ethnoscience and humanities eh
1: koi
2: e we hoko ne wa I ka ma ako te vita maiola fago noku ko anga ke heia ai I classical Tongan studies the school of ethnoscience and humanities a pe ko holosini waka ia tangata fai to ka alo au ko ina ne fai a no fra ton tonu ai pepa ko a te vita vai ora fa no kupa ku oslava ai pepa a te vita pe mo se ini ki valu kai fusi ai a ko classical Tongan studies school of ethnoscience and humanities here a kaka ki ma ata se ini ko se ini na fra ton tonu ia ere ha poto Vriami Aterea, ko tangata whato tolo I e Tongan Culture, pe supervisor mo whaiako, pe auto e whai maa ape. Ko e nane whai e whato tono pepa, a se ini ki walu, lava a se ini ene pepa.
1: Ko ia.
2: Maa ka e toki a te vita ka eri, lava moia, te vita vai ola whai anuku, wha maa kaya e ola sini wata, whai toke ka aia, tangata whai toke ka, lava moia, alo kaisi takau, aia kula I toa whaia, classical Tongan studies, the School of Ethnoscience and Humanities, lava e whatontonia e au, te amo ko Antelu Telu, Antelu Turi isa, ko malupo a te aroa aia, I a classical Tongan study, the School of Ethnoscience and Humanities, o si lava mo te pa Antelu, whatonton muia e au alokaisi te amo Antelu, lava e ngoi tangata ko ia I e tonga, I e classical Tongan studies. Pea ko e toi pea I e toko fitu ko e ni ko musiane hangen ko e na ulawe ke ane nai. Ko e ka uosu ko e fai toke ka ko Steven I Fehoko. Toke ta Steven Fehoko I e tufunga ni mamea a the School of Ethnoscience and Humanities. Kwa tangata kwa ni nageke fao hane pepa ana mwane research sisi kwa Franofo aono honorary doctor kwa toke kaa falanglangi Franofo pe Engai University kia tangata kwa iloa pe alahi fao fao hane ngawe mwane fakatupu wa fainga mea ya fainga malaipe malaipe ifonua kwa tangata kwa ni kwa tufunga ni mamea ko Steven Fehoko o ko tuyo tolai mo toro mo mea I mo ilo ko hau ia me hako e kau Fehoko me ha ano ko kau tufunga nima mea ai tu itonga ya ko fo I haa ko ya ko no ko ha are maki
1: ko ia
2: e mai me manono e tu itonga fa fu ke senturi ta fitu pe ka ano ke na o mai o fai ai ala folau ala folau tulata tulau kala bakala kala kala ai ako ito ala folau I hana ala folau ko kakai tufunga ni mamea fo uvaka ni mamea fo ufare ko ha tufunga ya tu itonga na I ui na I foi nego na I foi school fo I apia na I ui folau ko ala folau ko itonga ko fo ala folau pe ko ala folau loterie. Wala folau go pe ko ka wala folau.
1: E para ofesa, famo le mole ange ka o ke ha o ke fe ma o ke talele ki ha fe ai hong fulu.
2: Ia talele ki ha fe hong fulu.
1: Ko ka ka ki talita ka ki ta ye ka ta. Ia ho ko atu ko da min.
2: Ia saite. Ai ko e ko ala folau. Ala folau lo aki o ko si o ke ai ma lo au ko ala folau loterie. Aia kua ala folau ia I e kuonga o talaiha a pepe mo tala a tamahe fua fua fua kai.
4: We will be finishing at 9:30.
2: O alo ia, tui tonga hano tata hako tui tatui. Aia koe.
4: Kua
2: ala folau lo te riena, a ofia ke te ia ki heke ta. I makaunga awake I olunga ai. Aia koe ala folau. Kua ala folau fina uluakia. Oko lave tuku ke ala folau ia kau kanga loa ki mua
1: koi
2: aia koe ala folau fika warewa koe ala folau oko usio kia koe ala folau anga haa
1: koi
2: ala folau haa koe ala folau ia a talafare aia na makatu ngai herepa ko anga haa Wanga haa koe konga hono tolu ia o ai vahe ai konga I faa o tonga tapu.
1: Koe?
2: Koe koki aia pere hake mo mea ko koanga haa, ai koe vahe vahe koe, koe vahe vahe tonga tapu na I konga faa, ko hihifo, ko vahe loto, pe ko loto tonga, pe ko haa mea, I ngai hingoa ke feitu utatau, pe moanga ha ko anga ha ko alia me baolelewa ko baolelewa ko atoritori tata ha ke ai alu ha ke ma u ha ke ha ngongo hoko mai ai ko pere ha ke alu ha ke toloa mo me kau ha ke mo ko anga ha kau ha ke pe mo fu amotu tata mai ai o alu atu ko o ngata ia e fo ihala ko ngalo ai foi hala e alu koi ki tataka moto nga e.
1: Koi?
2: Ngalo ai foi hala ko foi hala e alu watu I anga ha ngata ai. Wakone ngata koi a auto ki kamatare wa ha ngai ha hake. Koi ha ngai ha hake gulere me feitu tataka moto nga tataha ai o tau ki ni toua.
1: Koi? Koi
2: ha ngai ha hake. Koi tau alu koi ki riku tapu, koi tau alu lewaya ki hala riku. Koe halariku o kua, koe tau, koe kano ke uvahe vahe koe tonga tapu. Koe halariku, koe halariku tapu koe aluia koe ki tafaaki koe niko o fatumu momea. Au takai hakei halariku tapu, aliku tapu, o hau ia I fuamotu, o hau o hifo mai koe koe ne au mai koe ki hau ki vai ni ipa kuia ko riku tonga.
1: Koe?
2: Tonga le mau tata haya me ai o tau ki faa he fako riku tonga e riku tapu e ta faa koe. Pako e tau hau koe a anga haa tata ma anga haa anga tai tataka mo tonga o alu le vae a anga I haa hake. Pako e tau alu koe I loto tonga pe ko haa mea pe ko vahe loto tau tata reba e fa o si deba a e mui fo nua ko anga i hifo e anga i tau mai mai
1: koia
2: koi koi atala noa ki anga ha e a ia ko anga ha ene ko ka noe koi ala folau ia hono ua ala folau koi anga ha koi ala folau hono tolu koi ala folau alo au pe aku toni ilo ape koi ala folau hea bula ko ala fo ai ko tau to le tau kala no me ki ha ka me bo utu lau mo me ko konga ma ve fo kia lo au ka nei wi ko ala fo lau he avu la ko ka u kala no an ke ka tu fu ngani ma me ama ka e
1: kai
2: haria e tau ala le wa ke ala fo lau tu la ta la tu la kala isa i ha ano ai ko ka ka ma ko ni ko ka ha re ma ki
1: kai
2: ko ha ma ki na ma e tu to nga pe me manono e kua e tau rea tonga u te he koe fasipe sila tuki manono o kuhinga ia ke ala folau manono e na e wakai koe e tui tonga i heanga e ku sioku holo e ala folau hea vulamo e ala folau alo au hape na ni hangarewa o mai hare maki me manono o ikaireo ke tau toi fase sila tuku ki manono ka tau fase sila o tuku ki e tu lao tala i haano Nai hawe haa koe nio na o mai fisi i lau kala. Ko lau kala i fisi e feitu lau.
1: Koia.
2: Ko uhinga koe ai hingoa lau kala. Na na o mai ai a kau haa re maki e kau haa tufunga ni mamea. Pau ke eo na ukonga o na unofu pera o tolo ai kuipe na uto koe haa re maki koe kau re maki. I fisi i lau kala. Na unofu lau kala.
1: Koia.
2: Ko na o mai koe o tuu i lau kala pa na o mai ki haa ano. Pa na uirewa e ala folau koe ya koe ala folau. Waka lau kala, tuu lau kala, koe ngā ki lau kala,
1: koe
2: lau kala, ka koe kau manono. Aia koe, koe haurewa a toke tā Stiveni, Fehoko, koe fuafua toke tā ia e lo au, koe honori toka, koe toke tā e lo au, na e makatuonga hono whakanofo, pea e whakanofo, Fora ofisiare ia e kau katoa ngā i e aton tā maina ni. Ko ui ngā ulo aki ko ene tufunga ni mamea. Ua he koi huri huri a kau kua tahi. Pea mihi haare maki. Pea mihi ala folau tū lau kala mihi haano. Mō lau kala mō manono. Pea ko ukei ene pepa. Eka inu e whanofu ai. Te uhanga lau ene CV, oe ngāi mea mahu inga lalahi ene ngāwe. Ke whaka ilo ngāita, whaka mahi noi aki ai uhinga whanau whai hono toke kā.
1: Koia.
2: Koe whika ua. Koe whika ua te au kala noa ki hono laine, whahinga oi kau whehoko. Ko os whau kia ene pepa. Pe te au kala noa rewa ke kau re maki, ko os toi whau pe kia ene pepa. Pe whai rewa hano whanau whau.
1: Koia.
2: Koe whaka noa koe ni, O ku whakanofa toke tāia.
1: Koia. O
2: whakanofa mai kau kau palofesa lo au, kau ai e tau chancellor, e tau purelahi, ko au, ko palofesa Elias Tupou, palofesa Penny Langi, palofesa Alisiate, ko kau palofesa e toko bimba o ku whakanofo. Pe a ku whakanofa ki mautolu ai certificate, kau ai pe a mo toke tā Stiveni Fehoko, Pe au whanofa koe ngai kahoa, koe ngai kahoa, koe ngai kahoa toki nau batu, koe whoi rea koe toki nau batu. Koe toki nau batu, koe tokia ai kau haare maki, koe taimi kau nau wako iai ha tangata. Pe a ilo e tangata whai ako re maki. Kua mateu teu e tangata ko ia. Ke hoko koe tufunga ni mamea ae ala folau, tu lau kala. Pea ku fua kirewa kia e toki nau watu. Koe toki nau watu ia koe mea ia e kau lau kala mo kau manono.
1: Koia.
2: O kuiai e toki tā kari e toki tā pōpau. Ka koe toki nau watu koe foi toki special toki ia e ala folau tu lau kala. Pea ku fua ki kātoa kia mautou kau palofesa e toko nima. Pea mo e toke kaha koe ne elo au, mautan kaha kahoa toki nau watu, koe whaka ilonga kua mau mateu teu. E anga tui elo au, ke mau, koe mau toki mateu teu e ni e...
1: Malo ia.
2: Koe mau toki mateu teu e ni neongo, o se ai kau toke ka, o se ai kau palofesa, ka ihelau e lo au, koe whakanofo ko mau takitaha toki nau vatu. Tā ka mau toki, e toki koe kau palofesa, toki ke heia me toki e kau.
1: Ok.
2: Ai a koe whakanofo rewa ha mau ka hoa, e mau tokanga o te mau ofi mai tai me mau pehea tai mo mau ka hoa toki e kone, se hara aki pe tau.
1: Tau, mari.
2: Koe molare mo ako nake o toki koe ni, koe pehe e ala forau, tu lau ka la e ka ure maki, siua, aisake, peni, nisiate, e unga nga mo os fai fatongia mai, ka ihe lau e ha are maki mo e lo au, koe fuake te ni mo toki nau batu, koe mo toki mateu teu ia ke mo ta hakaria.
1: Koe ia.
2: Ai forau. E? Aho ke atu.
1: Mari.
2: Apa
1: kau pura kau ngatai kata toki hoax atau kie kau mau sedikit kau pelanggan ni? Ikan, kau kira hame itu terlalu kau kau mari kau ano fatuma yang ay lele mai mu yang ay visione na fakai fakau kau kau he wike fakau show katopa. Nga he visione ko ia ko mohanga tuku ki o runga, ma mata atu ki e ka kai whanua. Ko inu tala hea pito no whakamatala i mai koe, whakamalala ngahi a ko, ngahi eria ngahi a ko, a kinau tolu ne a ko, a ko ke ngahi ha, mo ha. I think in a way, oku wongo au pito pito ki e, ki ki motua koe ni e a ngawe. O siu atu pe mei tua ki a ngai whaifatongia. Ae tuuri oa, ae lotolahi, ae tuku koe o kita, ae whenga ke whakalelei e ngai tapa no kotoa kai whae ngāwe ki mua. Pea, o koe ke hao whae, o kou whae sei sāwe koe e ngai ulanga universite ni. I se whaenga online koe nau whae. O whaingata ke mau hakau whaisiwi ki ai. Ka koele mea koe nea lo au, where a kau PhD me ngai university ke heke. Pea koe konga penei aku ke ngāwe aki, lahi nuku sila, tonga mofe. Ai kau waka ko nga wau kina tuu ke tumutumu o e aka whakata mai. Pea aku mahino o pito pito pe ai mohu. Ai mohu o e kato e ka e universiti lo au, ko inga ko e kautangata hono nau whenga mai o tuku mai ngai fulau pa neo ko nau hai ngau elele ngai tapa keke. Ka ko nau awhinima mai aki pe e nau academics achievement ke tokoni ke mākai e lo au o ngai uka wako ko ni kua wake e koe kaha uen lau e universiti e. Kau koe nā. Pai hini lawa lele ngai māka koe nā kutau. Okoe keu whielawa keu komeni nā ukau foki ki māka. I mean, it was excellent. It was precisely e ngai usio koe ngai ute fito ia koe ngai aki men mwe mwe. Tu whakau kau po hae lau a hai, hae lau a hai, koe hae tau no uno e lau a hai. Koe hae uhinga tau no uno koe ia ngai umea pehe. Ego taimita ko fa malele o more descriptive mea kai leke analytical ngai ume ni, but this is a very balanced way ano atteke ngai u physics ko ne kau tanga tako ni pa kwai te fa malo o te ko professor
2: alo we go pray ko e kara no mo oni ma inga o ke fai o kara no mai ko ni ki kau examiners ma ko kau fai si we o au fora fiefia lai apito he koe mau mai koe nau koe ka mai ki e nau ngai pepa master pena aku wakai mau wakai mi en me kau waa koe ni pia pena mau tuk fukatoka ngai kai pure iku ai lelei apito e kau kau wako oku ngau e helo au i e umala e toke ka mo e kakaina nau ngau pe e kai mala a lunga fakahako fakaprofesionare aku ke kau ai pe kau pe tau kau lo apa na aku tu fatu ngai ha ke o kui kai fai ngata ke mau e tau kau fai siri maa mo e toke ka.
1: Kaya.
2: Ka mena ku whakatoka ngai he ku lelei au pito ai le volo ia ki hono a ahi a e tau e pā. Aia koe koe kono whakarea e taha ke mahino ange o kupe he. Hei kai honge tangata mo fefine lo a uia ki hono whakatonu tonu mo a ahi ene upepa maasta mo e toke tā. He o kutoka rahi au pito pe ai kau ako ia ai lo au mo e kau profesinare mo e kau toke tā mo e kau maa a ai lo au ia te naulava fai ai a ahi.
1: Kaya.
2: Te whakafeta. Ka mau te tau sio tato ke whakaluku fua e kakai yako tonga mo kakai toke tā mo e maa. I tua me lo au. Toi toko lahi au pitoi. E ka mau te tau alu ki ai.
1: Koi.
2: Ahi ka atoa koe ni. Koi kakai ia i umala e a kope ia i he loto lo au mo u universiti ke he ka koe kau lo au. Fefe ka mau te tau toi alu ke kakai koe ke nau lo au i he umala e ke he ke whakaako. Ka koe katau kau sivi maa stāwe ni toko fitu koe ni. O si maa ole reipe a kau fai sivi ia i e foi loto lo au pe pe a mengai universiti koe o nau. Koe kau lo au o nau ngā au e me lo au. Koe mea gane whaka fie fie apu rei.
1: Koe?
2: E kong toi sio koe ke kau fai sivi ke e kau kau toke tā. O ku toi maa upe ia i a kau tolu pe a toi maa upe i he kau kau. E ke te mika pe koe skola i he ngāi universiti. Pepe tau toi tō rāma peo alu ki tua. Ka koe mea mahu i ngā whokia koe mau ki he kakai o kunau fie. Fai a hono a ahi pea o kunau kuari fai pe ke nau fai a ahi e umea koe ia. E?
1: Koe.
2: Nge kou ksio koe ni ki he maa stā koe ni a whetua ni a moiki e kula. E koe maa stā i he pismisi. Koe u teori o pismisi ki anga no fra marketing i ha fai nga mea. Pea koe kusio hake pe koe ke he taurisi, koe foi toko ua. Pea koe koe o ke kau i e foi toko ua, kuari fai au pito ke fai hono a ai. Aia koe kulawe hake pe koe o ulaki mau. Au toi wakai o lewa ki he tau chense la, he lewa tau chense la ta tolo fai me frapata.
1: Koia.
2: O ngaia i ene mala e tau kei, mala e whakaako. Faka ngā aua, mo faka ako. Ka koupe he, i kai, māo are wapure i kuofi mai
1: sene. Ike, e...
2: Pālo lai ai ho faka hoko ai whaisiri ko iau fie fia petu ani.
1: Mālo pe koe, i tokone koe, tokone atu pe paka. E anga e mea ku mahino ke motua koe ni, ka koe. Ngai mea lalahi pēnā uki lau ki ane nai bako. Ia bēn pufangi mea ni kaku. I was surprised e ngai quality koe ngai presentations mo no written up e ngai ufficiousen koe ni. And I was looking specifically ke wha fihi e ngai ufficiousen ni e more descriptive koe mea. Leke ngai analysis koe uwhi mau. And I think the paper has been doing exactly what I expected, I suppose.
2: Yeah, koe. Me a fokia pune iku kone, fau mai koe ngai pe pahai ni arat, ha, mau laku atu ki ai toi, ha, toi laku atu. Pea koe ne, koe kua ngoi pe koe a whangatuku koe me mau kau kamahe ni, koe talange, oh, feunga pe pa koe ni ke alu, he kupau ke uto kanga, he kai ke tuku atu a pe pa ka mou tolu pa mou hanga mou tolu ta fuafia.
1: Yeah.
2: Whakapapau I pē alu atu e ki ka mata ai pē ke rige a whipa toi tuku pē.
1: Yeah.
2: Kaike whakapeta I